Julie piti mima samala e akashwani shimla hindu ngo yangzum dolma thiring ki piti dikrim di ko chungna in ten thiring ki piti dikrim ki nangla spiti mi barti paryatan ka prabhav che jelo samadan ki kol lache tene soch bharat abhiyan ki kol lache thiring ki khas lunya bo tene piti lujungya bo daringe na in ten thiring ki lerim thangsho de tene spiti mi barti paryatan ki prabhav che je samadan ki kol lache na in tene ili yang ujiri kalasene tene dang thiring tene Korto yungangya maangdu puchilo tene iki kyonche jilo tene ila tau chipe gushpa otegi kolo shena hin. Tene piti himala viri gyuru chaydakan sacha minang tangmu jikhinduks ya. Piti viri thun boche, tene rangshing ki demu che, tene tangbu yung gomba nyingba ge che, kusim boche, tene piti vi rikshung minda vi pila minang mati keda yukas ya. Wati pila tene lota piti ru tene zamling yen ling lelu mi maangboji korto yungas ya. Talo maangboji ne tene piti ru chiga yuge korto yungan de maangdu pude dus ya. Tene paryatan nelo tene migel mula yakpo yungas ya. Tene lungwa bi yerge ta duas ya. Wate nelo tene iki kyondariwa yakwas ya. Tene ngayin shola tene wage tene paryatan ke tere positive prabhav ge wiko lalapta na hin. Paryatan maangdu puchilo tene inne lo piti vi migela tene kukab minang mati suma che yakpo jika thobde kaas ya. Tene inne lo homestay che, hotel che, restaurant che, tenyaan taxi seva tena yoko, track gai chana yoko, tene song tana yoko, tene wate gene lo tene piti migi vi paljor wa yerge duas ya. Tene dang tereen ki tuile ina tene ujiri jondage tene ujiri lungba che yuldu dechilo leo pena yoko as ya. Rangchi penyi yokoan pena dikas ya. Tene tourism ki gyune lo tene piti ro lamge che, tene network connectivity ke minang mati yerge pude kas ya. Wate nelo tene tourism ki nyambol tene iki kyon dari wa yoko as ya. Tene kyon ngayin shu di chindu basen tene inelo wagyo koryu lo tene no chemo yong as ya. Chilisene piti sacha minang mati tangmo che, tene uji piti minang mati farjayi yoko as ya. Lo mangbo je nel tene piti ru ta dasan ki tuile na korto mangbo yongan mangbo yokon so la tene plastik ki kimsa ge wa mangdo pundu ruks ya. Jaga mang che ru tene plastik ki bottle ge che, shoe ge che, tene yang dispose ru na mekan chala gya rang uti ki kimsa ge timje yong duks ya. Tene ik nelo wagi koryu lo mena mati nukye las ya. Nyi paate tene chukye kangin mena duks ya, tene piti ru ha nelo chu mena konbo yoko as ya. Tourist ki season se na tene piti ru chukye demande mangdo pundu as ya, tene ik nelo Miguel stress ma yong na che tene ujiri mige che tourist nge hala tene khawo minang yong asya. Nge mbola dang tiring ta gali yel ma la duen maang dupu daka tene hote nelo tene wagi villuwa gya bawa chandu asya tene kajo nga ma yong asya tene dang tiring ne traffic a maang dupu nda asya tene inelo ujiri piti vi tene yul che lungba vi tene lungba kusimbo yokande wa tene keldo asya. Tene sumbade tene ujir piti rene taksan khamba ge giptan ge yinna tene tourism la yakpo zona ki pila tene khamba ge la gyurba tang zizu asya. Nyambola chala chi ina tene chigal ginyam dewa yokan ge khyong asya. Tene yang chi ina wei chala ge la yakpo chejil manage mozo na tene oyu wagi koryu la nyo kel nyang asya. Tene tourism ki pila ujir rikshung che lukso ge wa kel na ki nyanga yoko asya. Chilisen ujir rikshung minamate soso che chukpo yoko asya. Tene wati pila tene ujir rikshung la qatar peche che sungyeb zoche de tene wagi lengen hindus ya. Ige ta chisaba tau chi yoko baasana tene ngayin sho la tene ujiri piti ru tene responsible tourism la badawa tershya minamate khachamo yoko asya. Khortu yongan gela tene piti vi farjal ecosystem ke kore labche wa minamate khachamo yoko asya. Khombo gela ujiri koryu la sangma porche che ujiri koryu la sungyeb zoche ke kore labche wa minamate khachamo yoko asya. Tene chula seib zona ki pila chipe gupa wate peche wa khachamo yoko asya. Tene yang tourism ki nangdu ujiri mige yongje wa minamate khachamo yoko asya. Tene ine lo yang khepsang che tene yang panto chi thumna yu na ngayin sholo ujiri mige lo thob gushu siya. Tene paryavaran anukul se mitba eco-friendly tourism yong gushu siya. Chigal ge yin trekking la dona che, cycling ta na che, tene dulje dona che, rikshung che tene wagi lukso ge la experience dona tupa yong gushu siya. Chilisene ine lo wagi koryu lo nyo po kasi.

teni chigal geche teni ujiri lungbin nyambo delwa yakpo porkyo kwa siya. Teni nga paade teni ujiri parsasin geche, teni uji mi geche, teni in nyambo I business le yokon mi ge tole thul jilo teni lewa peche wa minangmo de khachmo yokwa siya. Iki filo tourism management ki niti zoche wa minangmo de khachmo yokwa siya. Teni ujiri koryu le sangmo che demo porshe che, teni kordu yongangil teni guideline yakpo porshe wa minangmo de khachmo yokwa siya. Teni tourism lungba la yerge tangna che penju la yakpo che shante zona ki phila mina kha chmo yoga se sene wate ne lo dene I wa gi bi khor yuk che ju ji culture sene cha chmo ma me ka se ya dene piti khor yong na jega chuk bo je ma se ya dene piti la so so che demo che ji la satat phona ki phila dene responsible tourism yong je ba mina ma de kha chmo yoga se ya yem ji in ta ik gabla ane tashi ro me lu nya bo shi na yin

lewa pesa che, tene mimangya zomsa jaga gyaarang, ote ga sangma porshe che, tene yang sana thunaa ge thun je gabla, ote le kura daan buchuk che wa minamba ti kha chemo yoga siya. Mahatma Gandhi ki miyul hindu se ki gyakar la sangma che jo gyerge tananya, tene Swachh Bharat abhiyan de tene khongi miyul la dupchunaa ki pila khombo jika hindu siya. Sangma de shaching main shatang pe guchu siya, tene yamji yin ta ikhi gabla tene ane diki doma ki lunyambo shingena yin.